Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Buddha 25 Radio yomuntu wa bulijjo.

E miaka 25 ngati fulumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe radio budat 25 radio yomuntu wa buli job.

0: Tugunda tuluguma. Tusindo koma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wa ulijo.
1: Mwazukuru mulala mulala.
2: Tulala jaja.
1: Ekale yangu wa yanje ensonga baba nginda.
2: Jaja ensonga yange. Hey. Eri kumulimo.
1: Omulimo gubadde gutya.
2: Wali waka neiba kanfuki de chizibu. Akasajja kakera kumaliri okugula duka. Na ye jaja wekali gula wekati. Fete tuda mukulaba kumkustomer yenna.
1: Hey. Kaba tega mukokota kale teka wawe mpabi tulabe.
2: Era jaja chenja galanga teka wene mpabi. Oba kukata. Oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali dda ku mulimo. Nze chenja gala.
1: Muzu kuru amanya geyani.
2: Bamuita semu juu chali sijaja.
1: Kakati karubuno buwa kunaba kumacha.
2: Eee.
1: Usabebu lichimucho ya gala.
2: Kale jaja.
1: Kale nunze nungwa kuwabuka omulala.
3: Jaja.
1: Muzu kuru.
3: Eee.
1: Usanze nunate nungwa kuwabuka.
3: Ngamba denda bie banna.
1: Eee.
3: Jaja.
4: Wanji.
3: Webali nye mirimo jionko lira.
1: Osima.
3: Abantu nene nabatu ula kumfeti.
1: Na kugame nsonga buwenzi kuata mu.
3: Jaja na kulete dene chilamo chichi.
1: Ewe wao.
3: Eno suti njagala ojengo na nye. Kuru na kuru echibitu.
1: Echibitu cha kumiyo.
3: Ichari diyo mudunga 13 December.
1: Muzukuru.
3: Wanjija.
1: Tugenda kudamu la Stony Garden. Mujita gardeni.
3: Itudeyo kula Stony Garden ze chijabwemi. Kubionko le de.
1: Muzukuru.
3: Bajia kunte geranti nze se muju chari sisisa aga.
1: Kozi muzukuru gwese muju chari.
3: Ijeja muzukuru onela.
1: Bade nesa ze chenda.
3: Chichati.
1: Wabade wana kazi kaze kakaburu mamido wano.
3: Otyo.
1: Muse muju abagize mukokota.
3: Manda.
1: Ama yembe kanga ite gakomeo.
3: E gakomeo jaja.
1: Gakomeo.
3: Jagaro jetu digideja.
1: Wata nabuno bukoyo yobono gendo yongeronyo ezi. Ondeta desute yogenda mchibitu ngendenga nanyenga. Lubowa nena muzinda kamba ite badenga.
3: Agakuno ngele mwempimbo. Kwa kwa musea.
0: Mchibitu chanwebio kubwa 25. Yoga.

bebe wabili okosa kwa tense zenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampanya tabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bicheki kedua Bugoma Babu Safaris chigendo kumina kubugoma sanibiche kalangala okubanga kumina mukaga paka kumina mnano kwe kumi kugenda kumina kundikida

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye radio budu. Radio yomtu wa ulicho. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ai, guay!
1: Ai!
0: Karevu. Ono ye karevu. Uwano ku radio budu.
1: Kalibu jebali kwa sebo. Kali sebo.
2: Magambachi.
1: Nkuhisa kumukolo. Njaga le ingerije tufana gana. Fena mviri. Njaga lobele best mani wangu.
2: Wati.
1: Mkolo kwa mwezi kuja. Nyesa agale mama vivi abitegiri. Kubanga mpasa mukazi mulala.
0: Ulimba.
1: Irabu lijonkoli ibindo mpola mpola.
2: Kati umuja yuki na mute kawa.
1: Iye deka nao. Kuzine nyumba za bapangi seza. Yala atombuza wengendo mmosa. Sha. Na kati tugenda genda. Kubana namugambi.
2: Nye mukazi uma mavivu ato mugambi yeku.
1: Anti namuge guwa saa.
2: Aaaa.
1: Mpola mpola.
2: Neda sebo.
1: Chino chefe
2: chwa. Chonziti na maka.
1: Anna. Nse namugambi.
2: Kamugambi sisi.
1: Era, irabu nebuwa narabe. Ulida karevu.
2: Neda sebo. Tine wana wana mifane.
0: Uyu ye karevu. Wana kuregio budu.
3: Muzukuru mulala mulala.
4: Tulala jajja.
3: Ekale yangu wayanje ensonga baba ngenda.
4: Ah, jajja ensonga yange
3: hey.
4: Eri ku mulimo.
3: Omulimo gubadde gutya.
4: Wali wa kaneyiba kanfukide kizibu. Akasajja kakera kumaliryo kugula duka. Na ye jajja bwe kali gula bwe kati. Fete tudda mukulaba ku customer yenna.
3: Kabatega mukokota kale teka wawe empabi tulabe.
4: Era jajja chenja galanga teka wene empabi. Oba kukatta. Oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali da ku mulimo. Nze chenja gala.
3: Muzu kuruwa manyage yani.
4: Bamuita semu juu chali sijajja.
3: Takati karubunobu wakunaba kumacha.
4: Eee.
3: Usabebu lichimucho ya gala.
4: Kale jajja.
3: Kale nunze nungwa kuwabu kawomulara.
5: Jajja jajja.
3: Muzu kuru.
5: Eee.

0: abakulembeze b'abantu abavubuka abakadde abakyala n'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe bakubiriziddwa okukulembeza obwenkanya mu bukulembeze bwabwe awamu n'okwewala obusosoze mu by'obufuzi naddala eri abantu be bakulembera olwono lwe bajja okusobola okubatuusaako obuweereza obulungi obubaka buno bubaweereddwa amyuka akulira abakozi n'entambuza y'emirimu mu disitulikiti y'e Rwengo Nyanzi John Ssendagala bw'abadde akulembeddemu omukolo ogw'okulayiza abakulembeze b'abaliko obulemu District y'e Rwengo nga gubadde mu kisenge ekiteesezebwamu wakati mu kweyama nga bwe bagenda okukulembeza obwenkanya. Ssegujja Shadik katuwa ebikira ku bino.
1: Nyanzi John Ssendagala asabye abakulembeze abakubye ebirayiro okumanya nti obuweereza buno bwe bazzeemu tebuliimu wadde omunwe gw'ennusu wabula ntukwewaayo n'okukola omulimu ogw'obwannakyewa era bano wasinzidde n'agamba nti bonga abakulembeze mu disitulikiti y'e Rwengo woofiisi ya Kawunzi gule okusobola okubayambako n'okubeebuuzaako kyokka n'abakuutira obutateekamu bya bufuzi naddala mu ngabanya y'obuweereza buno olwo basobole okuweereza bannalwengo nga tebeebalira awamu n'obutabaamu kyekubiira nga bw'owulira Nyanzi John Ssendagala bw'annyonnyola.
2: Abantu fenna abavubuka abato kubanga tubatuuse mbuki obuweereza njagala okubasaba okukola omulimu guno nga muli beesimbu tubeere abakakkamu tubeeremu n'obuntu bulamu tujja okusobola okubanga tusobola okutuusa obuweereza bwaffe ku bantu baffe.
1: Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Rwengo muna NUP Kizito Abbasi asinzidde wano n'asaba abakulembeze abakubye ebirayiro byabwe okumanya nti nno obukulembeze bwe bazzeemu buweereza wabula si bufuzi era n'abasaba obutalwanira n'agamba nti bwe banaaba tebalwanidde bifo kigenda kubayambako nnyo okusobola okutambuza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bw'owulira ssentebe Kizito Abbasi bw'annyonnyola.
3: Kigundi bw'avaako nze nzirako titwateesa kigundi banaye ate mundiddemu olukwe luli twateesa nze mba nzirako banange muteekewo fair play so that abantu basobola okweyagalira mu bukulembeze.
1: Charles Njuba nga ye CDO wa disitulikiti y'e Bukomansimbi nga yabadde omusomesa omukulu mu kusomesa abakulembeze bano abakubye ebirayiro abasabye kukolera awamu okwebuuza kyokka n'abasibirira entanda n'agamba nti obuweereza bwe zeemu tebalowooza nti no bwe babusookeddemu era n'agamba nti no gye bazze tewali wadde ensimbi era balina okukola emirimu egyabwe egisobola okubayimirizaawo okusobola okutumbula embeera z'abantu mu disitulikiti eno nga bw'owulira Charles Njuba bw'annyonnyola.
4: Bwe bajja wano bajje ne kye bayita service above self nga bazze kukolera bantu na kuleeta birowoozo bakwataganye ne Department ya Community Based Services wano e Rwengo babe nga basobola okukola emirimu ku lwannakyewa. Kye mbakuutidde kwe kulaba nti banoonya abaana abakekweekeddwa waliwo abazadde abazaala abaana nga baliko obulemu ne babakweka ddayo mu kyalo onoonye omwana oyo.
1: Nazziwa Anet nga yennyini ntebe w'abakyala omujjo wa disitulikiti y'e Rwengo oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro ku kitebe kya disitulikiti y'e Rwengo yeesomye okulwanyisa embeera embi eri mu bakyala kyokka n'agamba nti alina ekimuluma era ekimunyigiriza ennyo mu mbeera z'abakyala nti ettemu lisuuse nnyo naddala mu bantu abafumbo ssaako n'okubeera nti no abaana abawala tebakyayagala kufumbirwa ekintu ky'agamba nti ye agenda kukirwanyisa nnyo era ono wasinzidde n'asaba beekikwatako okusobola okumuyambako okusobola okutumbula embeera z'abakyala n'okuzza emirembe mu maka gaabwe nga bw'owulira bw'annyonnyola.
5: Nina nange ebinnuma ku mutima ng'omuntu mu byendaba mu bakyala ettemu lisusse mu Rwengo abakyala batta nnyo abaami simanyi kiva ku ki mba mulya buto abaami bambi abaana bononeka bato nnyo ebintu eyo nze mpulira binnuma ng'omuzadde abaana bangi abali eyo mu byalo nga yakoma mu P7 bati bafune emirimu gy'omu mutwe bange.
1: Nze Ssegujja Shadik bazannya n'engo ku lwa Radio Buddu Radio Muntu wa bulijjo entegesi y'ekibbiitu yogayoga wano ku kitebe kya disitulikiti y'e Rwengo.
0: Negulira eryo okuva mu disitulikiti y'e Rwengo wano sigenda kusukkawo amawulire amalala gajja ku ssaawa nnya gagenda kuba gava mu bitundu eby'enjawulo 5 gava ku Ssemazinga Africa ssaawa 6 gabya busobozi na nfuna n'essaawa eziddako ojja kufuna amawulire mu Luganda. Nze Presi Kabanda na Nyanzi awangaale masomoji.
6: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi 3 ez'okumakya budde bwa mindi embereberye webali kuwuliriza Radio Buddu. Ongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu.
7: okumale sawa abiri munyanga tofulumieko oba kye bayita okuba essimu empanvu si kirungi era bw'oba okituuseeko ng'otuuse mu mbeera ng'eyo dduka mangu olaba omusawo akuyambe olw'ensonga nti kino kiba kituuza emmere eri mu lubuto lwo ate n'efuuka obutwa obuyinza okuviirako okulumwa olubuto n'okufuna biggaasi mu lubuto kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
6: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
8: Njagala ku kibitu ky'omwaka guno nga mbeera wali nga balengera nsezeka Mr. Kibitu nga nze nisoli ensoka egira bwedwedwe
9: Luwalira,
8: nkomye okukyaluli
9: Ekiruwa
8: Hanti ekibitu kya Radio Buddu obimanyi kati engombe eriwo buli wamu
9: Ekibitu kya zemu
10: Abasinjamu bannange
8: 13 December tugenda ku demonstration gardens wali kweyagala bweyagaza obimanyi naawe oyinawe suti
9: Esuti nina
8: Eri akakube ya mmeka
9: Emitwalo 35
8: Nga nkola kye
9: Ngogula suti
8: Njagala ya kupangisa tuchikole ngaluli
9: Oyagala kupangisa
8: Ebyangu obimanyi kati nga nkwate emitwalo 3 mungula suti
9: Mbuka kati ziremo nga chenakolira omwako guwede Emese ze uwa zita zile ngoi ngeze biara nikino bitungu
8: Tungina bienji Bule mwawulire nje wange nina emese zile ne suti
9: Wawa ebienje bijiunye
8: Kakati onampe suti obate ompe
9: Kati oyagala nkole ntia
8: Kati wanomumaso njagala ojintelewo Emiaka abili mwetane jale di obudu Kati emabegoseyo kugambo nga kunene Nga guliko Radio Buddu ati 25 Njagala mbele nga andimu chibitu walinga nchefuze Nga yenze Mr. Kibitu kolo
9: Kusuti yomu sajja
8: Kandabe kukoti Iye Hekoti ngeteri koka sirini
9: Akawo mumabali obaye kano
8: Akena venda kumugongo
9: Oyagala tujasemu
8: Njagala wali mchibitu obaku wendongo Teka teka teka teka Nga mpendula kobu wenjuzi Nga simba kagere
9: Kakati omazoku simba kagere suti ojiziza kebigambo mbija kontia
8: Nga guwa bija ko E suti yani
9: Kati nze mfunira wa
8: Ngeenda kuwa senti
9: Pekala wabanga nti senti yebio na
8: Chicha uyagalaji
9: Uinacha nyoko chistera
8: Nange keka kwa kulizo chinsi gemu
11: Samu
8: Kwa chistera na we chakuba Umwana wa seba inevizi Masaji yabu kama taina senti beba jomula ba
9: Jakume koti
6: Chibitu cha Radio Buddu 25 Yoga Yoga Wetu kina kumia kabimu

0: yi gawe aruko banti no mwana amuita mwami muchara na atukiriza wawulira jaje yasobya ku mwana
1: banange
0: mu muchara we
1: munange madimbu ko omutaboni wa kutumide ko nyo ne jaki alafatika uchirino patsi
0: aligera
1: Otege
2: yani
1: alafati kawuchi lino patsi
0: aliwa
2: wale abana abanya aba wa manya
1: ugambi
2: nambi walo lino patsi walo DJ Shawa
1: ye bize bwai
2: bize
1: Otege dali chengera wasinzi lokuli za radio budwe muntu abulijo we bali agenti ne wabo akukuba katu
0: eh ne kampala wanga yakakuba katu se bulunji nyo mukama ye bali je katatuse
2: Kaja kuja. Yes, mbela mwetaba tuga atuoluka molega na gisa nyuanti FM kwa George Balona Agro Business Center. Habasa nguwe kama wale bugonzo kutekiza ni katoswa mtuye vinyo kubangu funa seme vasti ozite mkwaso. Zembize zomle mbe chika chapia tuabu kufa kiri South Africa. Za mutindo nga nubwa nubwa mbizi zino. Abo yonge deke mtunda makupia tano kubuli chukume. Atinga tuga batino nga tuga batino. Boyongede kama tunda abetunda makubi atano kubuli 10 atenge nyama yazo nyangu nyo okubera ngeribwa kubanga tebera masabu gali yao obudde bone mbizi wegendera ku musalo kwa sakasere kasamu samunoli nyiso mutindo gwa famu ye mbizi zo enkwaso za mutindo atenga zeke nenyeze dwa bakugo tusobola no kukua omukugwe yesigika okubanga awakisensoro yo obasi kyo gwe nyino kutendeka gwe ne wakisensoro yo tukati boko senkole ne yo kwakisenzungu itwa artificial insemination tukati yongeza ku mutindo gwe lyo lwe mbizi zo we wale sanye ndwa de atenga nukaka futio lulu mbizi wafunye lutufu ovaungo obuyina tukumileko tuliku 0-5-0-0 lenya asatu musatu nsambu munana ngambie 0-5-0-0 lenya asatu musatu nsambu munana obasi yo jangwa liye kabale bugonzi uri ukutegereche tukutegereza tukulageko kumbizi ziri zetuwa kisiza tukulageko kugabio noja vaungo bila bidida bulungi nyo awale mgire mbenki
0: mbendala
2: ya
0: Okay, tubabuza ko nyo mukola kya benyo kubanga mujye kumide ko yonajo sinzira okubanga otaddeko. Waliwo abakulu abali mu team serukera mukola kya manyi nyo nyine ddala. Waliwo mwana w'obulenzi bamuyita Dennis Wills ali wali ku Vibe Media. Ababera ko bambi nyo abana abo nga bawuliriza radio. Muli muti akasuye muli bulungi nyo mwe bali kujye kumira ke yo muntu wa bulijo. Namwe namwe na buli kisa juuliriza okola kya benyo budde buno kembuzeko kuba amaduka. Enkuba etonya bulungi nyo gwe bintu obidasenga oyagala lokubesa oli ku simu yo nyi ati abantu bagenda okujja n'obaguza ebintu ng'ebyaddala
2: byatobye
0: mulimu obulumira lumira
1: tukali yayize muda amazzi yaboze enkulungo
2: Noza ugatiko dala betugula ko sukali no tuke ko kugira nga mulimu empekeza amuchere.
0: Anti
1: mbanandu.
2: Mulimu soya mulimu obulo.
1: Tubuze ne kuba ino obwana nga mukola nabo
2: obwakato
1: ku maduka otegedde. Bwe kakomba olugalo omukamwa bwe kakomba musuka.
2: Kakomba ko musuka gayira.
1: Bananga bana mbagete no business.
2: Bale me bigatika.
0: Na baina bupusi. Ogenda ogulu obuunga bupusi bukatudde muli. Sabo kubiye wajango zayagala buunga akagoba mbugo bisebo na
2: seno walo mugago mugwa ngambe wane masaka ina pusi muduka kati mbobo genzo ne bobo gule bintu byabo kadde 10 neno kuba puseyo
1: aga agenda
2: aga bawachi lijireke muyebulwa buliro jukuba boti ati bambi abera wakati lo jetondera
1: Botegedi tukwebaza ko nyo tukwebali nyo kwebali ledara maneja baguma kwa Eden Pub wao kusaza tukubuzi zako tugenda kubira unga musambu kwe kumi na ugumu mochari tesho ya Mr. Spelling ne baba Javira munange nga tugiro kusondovu yambi buaba na bapabu abatobe bali kamunange na musambu kwe kumi na ugumu kwe wao bobera kwe
2: ya
1: tuagalo kumanyera tuwebuza Musango chigota inza genda kulambulira ko muntu mukomera ne bwaba yali mfampewo. Noga ke yakole echo nedda. Hapana, hakuna hiyo.
2: Mbamutadde.
1: Mbamutadde musango chi.
2: Okay. Budu.
3: Deke budu.
2: Kwene nene.
3: Bela lokuereza.
2: Kale bosi batuliriza.
3: Deke musajja.
2: Shebo tata.
3: Ojebe.
2: Omwana mumwebere. Hey.
3: Uto. Bano bande pinga ba bana ba bantu.
2: Nde pinze mwana.
3: Ntegede.
2: Ntegede. Baba.
0: Nze bano simanya wase muntu. Nanga obankwata bana, bankwata bantu. Nange sidi nnyo, you know bamba de nkwagala nnyo.
2: Aje mukaa musajja. Buddu.
1: Nanaka.
2: Kale boss baba tuliza mkwano. Iye siongera ku voko. Omuntu aso muntu. Ah, mazima.
0: Ale mama abese nyange batu.
1: Ya kubere
0: abaluguliriza.
1: Na kwebatire iyo ngo mushangu wagira ntya no ganti oyo muina kaka kwati.
2: Nga wekwe kabwe kwe. Budde nene.
3: Budde nene mwa.
2: Ale boss oba tuliriza.
3: Mpano kwa msiombe ja flagi kakili usera mundeva. Neba aba mandi.
1: Wanji.
2: Lady yoko zecha.
1: Mtieni.
2: Mtieni. Ayo baba. Mtieni
0: yo jise. Kwa watu watu yogela nsonga.
2: Kaya akajizo kwa kaya time kadika agatela ubu waya. Kali. Ingini alimbiko nako vyo nedeko. Budu.
3: Lady.
2: Yes.
3: Hale mwansuwe mtia.
2: Tulipo ugambeto.
3: Mbagala nyo.
1: Amina.
3: Seru yange.
1: Kamazi.
3: Uwe sere jito mbura.
1: Ne baba.
3: Kakati. Uzo msangwe sora kena kula mkumira nga ya ukoze. Yano ze mwani ya teme dama toke. Agaka tunda sora kulinya yo.
1: Ogwa mubi.
0: Tori kumubi.
3: Kulinya yo.
2: Aluga nseo.
0: Kali kubabi ya mubira
2: mkwa msajja
1: mkwa msajja kali ndo zato mkwa msichiri unji
2: wabaka gerike wabela bakulu na bakulu meyanti wako zi
0: nanti wabali kwenyini yo
1: wero mwoto kwe sinza kusasea domura mbola ko ya mwoto atobeza kuhunsoro etayo gira mwa mwakanyi zadi
4: uyu yabande mwabila kwen program senu keda tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
5: mwazukuru mulala mulala
6: tulala jajja
5: ekale yangu wa yanje nsonga baba ngenda
6: jajja nsonga yange eri kumulimo
5: omulimo gubadde gutya
6: wali waka neyiba kanfukide chizibu akasajja kakera kumaliri okugula eduka na ye jajja bwekali gula bwekati fete tudda mukulaba ku customer yenna
5: kabatega mukokota kale teka wawe empapi tulabe
6: era jajja chenjagala nga teka wene empapi oba kukatta oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali dda kumulimo nze chenja gala
5: muzu kuruwa manyage yaani
6: bamu itasemu juu chalisi jajja
5: kakati karubuno buwa kunaba kumacha
6: eee
5: usabebu lichimucho ya gala
6: kale jajja
5: kale nunze nungu wakua buka omulara
7: jajja jajja
5: muzu kuru
7: usanze
5: nunate nungu wakua buka
7: ngamba denda bie banangu jajja
2: wanji
7: webali nye mirimo jionko lira
5: osima
7: avantu po nena batu ula kumfeti
5: na kugame nsonga buwensi kwa tamu
7: jajja na kulete dene chila mochichi no
5: ewe wao
7: eno suti njagala ojengo na nye kuruna kuru echibitu
5: echibitu chako mio
7: ichari diyo budunga kumina satu december
5: muzukuru
7: wanji jajja
5: tukenda kudamu la Stony Garden mojita gardeni
7: tuda yo kula Stony Garden ze chijabwemi kubionko le de
5: muzukuru
7: baja kunte geranti nze semu juu chari sisisa aga
5: kozi muzukuru kwa semu juu chari
7: jajja muzukuru one
5: badenesa ze chenda
7: chichati
5: wabade wana kazi kazi kakaboru mami no wano
7: otyo
5: musemu juu abagize mukokota
7: manangi
5: ama yembe kanga ite gakomeo
7: gakomeo
5: gakomeo
7: jagaro jetu digide
5: wata nabuno bukoyo yobono gendo yongeronyo ezi ondeta desute yo genda mchibitu ngendenga nanyenga lubo wanenda mzinda kamba ite badenja
7: agakuno gene mwe mpimbo kwa kwa mse
4: chibitu cha radio buba 25 yoga yoga
8: nyaga ngenze mukisa prose bela kya bakuza masaka angude sente mitwala 3 oluvanyuma rosa sola school fees za abana bange nasanyuka banga nalisi kisubira nango mukisa gwangu te kuluno eramba kubiriza bongero kusasulira ku Airtel money.

0: Awo mu program sebukera nga kabadeka kukusibwa ko Kazira Health Products abakukolira byokunywa birimu ekiriisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangula ebirabo omuli motoka Toyota Fielder piki piki amagali esimu eza smartphone sente enkalu n'ebirala. Tuli wakati musawe yokuna esawe yokuna komekeza program sedukera Nestan Biki Bank. Lwaki wekuyanira ini mpamvu n'empapula nyingi nga tosobola okunyumirwa ensasula eri ku miwende gya wansi eyesigika ate nga nyangu kati kikole ku speed Nestan Biki Bank. Downloadinga app ya Stan Biki okuva ku Google Play oba App Store oba nyiga *200#, oba chalide ekibanja www.standbikibank.co.ug okutandika leero. Stan Biki Bank edungamizibwa banki nkulu ya Uganda. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili nyezo kumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuuliriza Radio Buddu. Olwempereza lumamyo. Olwempereza lumamyo. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu tuwa bulijo. Amaulira gasensu dua. Ageke nenyeze dua. Amaulira gesigika. Ganoge maulire. Kuchendamu munana katunyeze munana. Chendamu tana katunyeze tan. Neku www.radiobdfm.com. Radio yomu tuwa bulijo.
2: Okula chatendo okwe kumira ku radio wadu radio yomuntu wabulijjo kankutuse kama ulira agavudde mu bitonde byenjawulo inze press kabanda na nyanze abatuuze abawangalira ku kyalo bukibonga mu district ye Masaka basatira olw'ebigambibwa okubeera ebyokola okubatigomya ng'ebimu bituuse n'okuba bira ensimbi mu mayumba gaabwe. Banonga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo kino Kiberu Haman basabye okuyambibwako kubanga bino byo byabasobedde.
3: Katutta mojjo omukazi omu kati ate byamaze okutta ne bikwata omukazi omulala. Bwe byokya wano nga bivaawo nga bigenda byokyanga wali nga bivaawo nga bigenda nga byokya wali nga buli omu yebuuza omuliro we gukwakola ki we guva nga tewali amaanyi. Twagenze ku poliisi ne tuwalipootinga era osaati manyi. Amayumba bibadde bikonkona ne ssente nga bibba era nga webyokya webituukawo nga ssente tewali ssente. Byo bireka byokyezaawo ng'omuliro gukwata naye
4: ng'abantu omuliro gwekuma mu mayumba abantu bafa olubuto olubakwata ne lutandika okubanyoola ne batandika okwogera.
5: Ekiri ku kyalo Kibonga obuzibu obwaguddewo ebintu ebitannategeerekeka byokya amayumba g'abatuuze engoye ne bwe ziba ziri mu keesi oli agenda okubikkulamu nga zaayidde.
2: Mu kwogerako ne ssentebe w'eggombolola y'e Bukakata Ssebaduka Fred Eric ategeezezza nga bwe bagenda okutuuza olukiiko olw'amangu ku kyalo kino okusalira obuzibu buno amagezi.
6: Byo bibadde bikyatusobedde abantu ng'era balina okwemulugunya kungi ebiti abalala nga balwala ebirwadde lwadde ebitategeerekeka tuli mu kulaba era tulinayo n'olukiiko ku kyalo ekyo n'abakulembeze tulabe nga tubaako ensonga ezo bwe tuzikwasaganyamu tulabe abantu kye nsooka obakubiriza kusooka kusigala nga bakkakkamu nga bwe twetegereza embeera n'okwongera okunoonyereza n'okuzuula ddala ekituufu kwe biva. Kuba tetwagala batuuze kutwalira mateeka mu ngalo kuba oli asookulowooza ekintu naye ng'ate tannaba kukifunako buki bukakafu ate n'ayagala okutwalira amateeka mu kati ng'embeera eyo ekyaliwo kuba naffe abakulembeze tetutudde mu kusala amagezi era ky'ova olaba twayise n'olukiiko olw'amangu bukubirire.
2: Eyo nga tuvuddeyo obo abatuuze abawangalira ku kyalo kye Lowa Nabuti mu Mukono Central Division Munisipaali y'e Mukono obalajanidde akakiiko k'ebyokulonda ne bekikwatako bonna okukwata bunnambiro ku nsonga yaabwe mwe bawakanyiza ebyava mu kulonda kwa ssentebe w'ekyalo kyabwe badde mu balonde basobole okufuna obuweereza obulungi. Bano bagamba nti mu kiseera kino obunkenke buyitiridde ku kyalo kyabwe olw'empalana eyasibuka ku kalulu kano abantu tebakyafuna okufuna buweereza bulungi nga kwotadde n'ebbaluwa ezibayamba okufuna obuweereza obw'enjawulo mu woofiisi ez'enjawulo nga kwogasse n'obubbi obukudde ejjembe mu bitundu byabwe. Balaajanidde bekikwatako nti balindiridde okumala ebbanga naye mpaawo mawulire ge bafuna okuva eri waggulu ate nga bandyetaaze okuddamu okulonda.
1: Okufuwetu ama lukulonda embele ya gotana empalana eyongede empalana gundi wawagira gundi na yesa wazino obwada wada nebaruwa lusa vana bagena kujoma pichi galoni tabayena wajab baruwa bagena kubiale vilala okufune baruwa tula bande chinuchi ganyi
7: obuzu watu ina buriwo itaba gambo ya wagira gundi wa ya wagira gundi tulibubi tuno nyabu yambi olina gamba tuwa babaka lulu katimuli kuchi batu yambi tudemu tulonde
8: tuwa londa fegwe tuwa subida agendo tuweleza neba amaliliza balangiri de
9: tuine mbira imbidara yobu sosozi ili mchitunducha uba kulonda kudibuwa mu kudibuwe mumu wangu
10: oria kuingirira na kubuza walonda ani emikofuna.
2: Bano era bategeezezza nti balina n'emutuuze munnaabwe eyasalako ekkubo lyokka eryali libatuusa ku nayikondo bwe bakima amazzi ng'awagirwa enkambi y'omu ku baali beesembyewo ne bategeeza nti kati obudde buno tebalina we bajja mazzi nga tebalina ne we beekubira nduulu.
11: Mpaji atabunde kubo, yonana alisima, tusababe bitibwa muje tuichereze, nga tetunetema.
12: Ekubo eryo baita abakulembeza okuva ku district RCCRS5 gwe batereza, n'essaawa eno lyaddamu okudobangana. Kale nze kinsaba abo obuyinza, batuyambe, baje basale mpaka, okusinga okubeera mu keriri, okusinga bunatemagana. Tuli bubi.
8: Tuyita mu kusoomoozebwa kungi, n'ekkubo lyennyini eryali tutwala we tukima amazzi, omwami gwe bayita Mpaji yaliziba, n'olwekyo tetukyalina access ku mazzi.
13: Tulina okwemulugunya ku kyalo kyaffe ensonga esooka ey'amakubo n'okubbibwa. Tulina ababbi bangi essaawa tetukyalina we tuddukira kutwalira nsonga watuufu wamanyikiddwa. Ne tujjamu n'okubuulagana mu bukulembeze obwalonde bwero si jjawo tuno n'amazzi. Tulina mutuuze munnaffoomu atufuukidde akayinja mu ngatto.
2: Twogeddeko n'abamu ku bavuganya mu kalulu k'ekyalo kino nga bakulembeddwa mu Engineer Moses Bosa ne basaba okulonda kuddibwemu mangu ekyalo ekyo kisobole okufuna obuweereza obulungi.
14: Kati tugenda mu myezi ndowooza esatu twasuubizibwa nti tusuubira akalulu kafo kaddamu kati abantu bali mu bbanga tebalina buyambi oli akukubira n'omugamba stampu yaddayo ku division kati tetumanyi abantu obuyambi babufuna batya kati tusaba abaakakiiko k'ebyokulonda basalewo kye basalawo ekyalo kyaffe kireme kusigalira mabega kati bateekawo ekyokulongoosa buli mwezi kati luutu zino zonna zonna tuyiiya buyiiya bwe tukola ki bwe tulongoosa ekitundu kyaffe era n'ebinnya kati byeyongedde twagala tulonde LOC ekyalo kyaffe kireme kusigala mabega.
11: Newandiisaako okwesimba chairman as chairman ne banzikiriza electromission abalondesa banzigalira ebweru nze candidate siri mu mativu mu kulonde bwoko.
2: Ssentebe w'omuluka ogwa Anthony Namumira Wadi ekyalo kino kwe kisangibwa Steven Kigundo obunafu abutadde ku kakiiko k'ebyokulonda kyokka n'akakasa nti kituufu ebyalo bino byonna bibonabona.
15: Nayo obuzibu bwonna buli ku Electoral Commission, Tribunal Electoral Commission ekwasizza ebintu bingi ate n'ebanga eri wamu eri Kampala. Senga government oba parliament eteekawo ennongoseza mu nkola ya Electoral Commission nti at least buli district commission n'ebanga ne tribunal yaayo tetwandisanze bizibu byonna kubanga oyinza okulaba nga tekiri wange wokka. Fact kiri n'emiruka emirala eginninaanye era abantu baabwe basanga obuzibu mu buweereza nti omuntu yamala okukola petition kati weesanga nti ebyalo ebyo ebiri Lowa Nabuti ne Anthony kati saa zino nze mbikolako. Sensi nene jebitambula okujja tufuna service kwero situ bango muluka munene gwine ebya 12 watala wala tebachimanya chimanya information tetambudde bulungi nti woba oyagala service jankwero situ bajankwero sefiri.
2: Amawulira agw'obudde buno katugafundikire ne bannakibiina kya Forum for Democratic Change FDC bagamba nti gavumenti eno yeesuliddeyo gwa naggamba ku nsonga z'okukola amakubo agoolekera ebifo by'obulambuzi naddala ebyesudde akabanga okuva mu kibuga Kampala kyokka nga bino bye bimu ku bisinga okuyingiza ensimbi mu kitavo kya gavumenti. Mulindwa Waled Lubega nga yamyuka omwogezi w'ekibiina kya FDC mu ggwanga bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina ekisangibwa Najjanankumbi mu Kampala, ategeezezza nti beewuunya gavumenti eno okwefuula kyesirikidde ku nsonga y'ebyobulambuzi, kyokka nga bikola kinene nnyo ku nnyingiza y'eggwanga naddala okuva eri abantu abava mu mawanga amalala okujja kuno mu kisaawe ky'ebyobulambuzi. Kati bano baagala gavumenti ye nga olunaku olwajjo yeegase ku nsi yonna okukuza olunaku lw'ebyobulambuzi oluyitibwa International Tourism Day, babeeko ne kye bakola okulaba ng'ebifo bino byonna biyoyotebwa, nga kw'otadde n'okukola enguudo ezigenda ku bifo ebyo. Tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, gabadde mawulire okuva mu bitundu eby'enjawulo. Enze Prosi Kabanda Nanyanzi, Sonko Judy Kajja kwongereyo ne tuwezembe.
0: Gigabadde amawulire wano ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com, radio y'omuntu wa bulijjo.
16: Kasita owulira buno, awo ng'omanyirawo nti program za

0: Discount. Eno ye radio budu kumiaka bimu etano. Radio yomuntu wa bulijjo. Your station. Njagala ku chibitu chomwaka kuno ngambera wali ngabale ngira nsenzeka. Yeah? Mr. Chibitu ngaza. Nisulizo kegira kwetu wetu.
1: Kayando. Ngongoze kaparo chichi.
0: Luwalira, nkomye okuchaluli.
2: Echiruwa.
0: Hanti chibitu cha radio budo bimanyi kati ye ngombe eliwo buli wamu.
1: Chibitu cha zemu.
0: Kuminasa tu December tukena kude mlasoni gardens wali kwe ya galabwe ya gazo bimanyi nawe oinawe suti
2: suti nina
0: eli akakube ya mmeka
2: emitwala satu mwetano
0: nga nkola che
2: nga ngula suti
0: njagala ya kupangisa tuchikole ngaluli
2: oyagala kupangisa
0: hey ebya ngo bimanyi kati nga kwate emitwala satu mungula suti
1: mbuka kati zile munga chenna kodila omako guwede
0: hey
1: emese ze uwa zita zile zile ngo inge zebi ala nikino bitungu
0: tongina binji vile mwawuli lente wange nina emese zile ne suti
1: wawa ebi yenge bijirumye
0: kakati onampe suti wabate ompe
1: kati yagala nkole ntia
0: kati wanomumaso njagalo jintelewo emiaka abili mwetane ja radio budu kati emabe goseyo kugambo nga kunene nga kuliko radio budu ati 25 njagala mbele nga andimu chibitu walinga nchefuza nga yenze misa chibitu kuhulu
1: kusuti yomu sajja
0: kandepe kukoti iye hekoti ngeteli koka sirini
1: akawo mumabali obaye kano
0: akena beda kumugongo
1: yagala tujasemu
0: njagala walimu chibitu wabaku wendongo teka teka teka teka nga mpendi wako buwenju zichi simba kagere
1: kakati omazoku simba kagere suti ojiziza kebigambo mbija kontia
0: nga kuwa bija ko esuti yani
1: kati nze mfunira wa
0: ngeenda kuwa senti
1: apeka ya wabanga nti senti yebio na
0: chicha uyagalaji
2: uina chanyo kuchistera
1: nange keka kwa kulizo chinsi gemu
0: samu kuchistera nawe chakuba
1: Omwana
0: wa seba ina bizibu basajja bokaba taina sente beba jjo mulaba
2: yakume koti
3: chibitu cha radio bubwa 25 yoga yoga
4: Gwauri na gwomu mkubo Agu kabeda mauri na gabi ya mizanyo Wano kuredi obudu
5: Yenze tamke dombal
6: Nange nze roni
4: Agwomu mkubo Program wa gwomu mkubo
5: Tiwene genze games nya Teina muwini na akam Ye club ya Brighton Pakuze kama liga mirundi yebili Adeno kuruzinge mirundi yebili
4: Kiwauri na kunoteka kasa Gondoka funira wano
7: Fenati bigina tini ukaso kampeni Wede ya kuwa money home and away Gano mpiro gwari wanowe njini njini Bagu angula goals bili kuwerele So ni ukaso Bagala kuangula games bili Zidivingana gabali ku OT Chibase mbukula mwezi gwari gwaku satu Lukumina ndasa
4: Katonyo miruachi, mupira, motoka zamba kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye vienja ulo. Uliliza program wa gomu mkubo. Agomu mkubo, program wa gomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano kuradio budu. Radio yomu ntu wabuli jo.
8: Banyange bwembatu se sagara situnkana mwenda muture muture bakuse ko baka buno wende se sagara situnkana ntuse e ko mwimbi wa mwe kwaya muba mwizo kupa respect take respect on my name e chibitu yo gayo ga bwembade so baka sagara sagara ba abadongo abadongo muwa ule

0: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo ebisa sate bigwayo
1: waha koteka mbote
0: ayi gwayo ayi kalevu ono ye kalevu wano ku radio budu
2: Kalevu bagamba cheyo.
3: Barungi tata. Bagamba cheyo.
2: Tuli
1: gwe endebe mwanyi gwe senene.
2: Kisinzira na enna kuzine mwanyi za gwa ngeri je zawo wa.
1: Bula sente. Ateza. Kawesa inende ba satu azagala kasambu kasambu.
2: Kawesa?
1: Waguze
2: demere.
1: Yachi.
2: Eyo kujona alia mukomera. Anti ulira kawesi baka bumuku ata jozi ni mbozi
1: kwa muwairiza kuleko kama kawesi olewe manga kuruzo mubi
2: mbombi mba manyi mubi uyo kawesi
1: ni mubi
2: si mubi
1: na we
2: mabangi unji kugambi mugamba
1: atatu atu male gomba mchibi wama mubi
2: ate guwa ugamba
1: kuleka je mami kawesi
4: ee hey, baba uje male
1: je wanaetu mbombi
5: wande chikalivu
1: ee
5: banana
0: uyo ye kalivu wana kuregio budoka

Inkwaniriza okwompeoza jenda mnana akawumuze munana ne jenda mtana akawumuze tano ya Radio Wudu a Radio Monto wa bulijjo nyongera okubuuza ko gwena aje kumideko mu kaseera kano ne ugamba nti munango okola kyamaanyo okubeera ng'owuliriza Radio Wudu Radio Monto wa bulijjo akadde kabeera ka club yo nange Sylvia Sabrina Monday to Friday esaawa zibeera mu kaganida kika tano mpaka samsam zenyine nembeera nga nkwerekereza bwetyo program the mix ne DJ Mel Pro anaberanga akongereyo nente katekeyo akatusukana ka club yo kakutusiwa kuba nafu aba Star Times abagamba nti Star Times agema kaga basambi bamwe bemuchasanzo kubera nga mugoberera okuvira ku mulije zezenjal iranga bagamba nti gema ka agebiko pebyenjal iranga bagamba chotekedo kubera nga okula mukasera kano duka bunambiro osobola kubera nga ogenda kutabira Star Times eri kuli okompyo bagaye bakwede code yo basecho zabuja decode ya Star Times osobola kubera nga nyimiru nteka teka zona angawe zitambula iranga baga mantineri jia fia Uganda oja kuwira ngo jifunya dara utereve ya Star Times Uganda Premier League atengira baga mantineri Spanish Liga German Bundesliga alijia kuwira Saudi Arabia biondoja kuwira ngo jifunya dara bulonje atenga Susan ya katandika ya bili ya mika gabili ya bili musambu baga mantineri bakuwa de discount oja kuwira nga jim wefunira antena decoder just kumituale satu atenge jira kono mwezi mulamba ogowe rere chotekedo kubera ngo kula mukasera kana duka bunambire kutabira Star Times eri kuri okompyo bagambe abakwe decode yo basecho za bujadi code ya Star Times zo subalo kubera ngo nyimirwa ente kateka zonanga we zitambula mukasera kana

0: tio ula tiketio katikumomo nyiga kamunye nye momu kaga tano kamunye nye nya kamunye nye nya kadara ate tiketio jikume butiribili kubanga ebyo kuangula ntoko kubanga bili oktoba okutusa anga kumina romo
1: ofunye gusubula kevin tukumutimba gano ebe irabi kanga nunchi dala na yato uruvanyuma evi buzo nga bitandika
2: na yebi ntubana abi weleza abo
3: dala binatu ukanga bebasu ubiza
2: na ye kati buo sasula nota bako chofuna
4: okuyingiza ebintu mugwanga talina kubanga zara obwangu Stanbic Bank ya kutera uku byobusubuze wakati wa China ne semazinga Africa kati osobola okufuna bosubula ka besigika na baka kasibwa engeri yokusasula yesigika wamuno okukulu ngamya kubyamaguzi ibyo okubifunira akatale ebweru egwanga ebyo na ngobifunira mu bannaffe betukolagana nabo abamanyiddwa nga gwa mao abakuyambako okutuusa ebyamaguzi wano ewatali kweraliikirira kwonna ate ng'olina n'obukumi mu yinsuwa yaffe gye tukuwa emanyiddwa nga World Class Insurance nga teweetaaga kutindigga lw'e China kizibu okufiirwa obeera ku kyaddala business yo neyitimuka kuba ku nnamba etali yakusasulira noti 8 noti noti 325 325 oyogereko n'omu ku baweereza abaffe olwaleero Stanbic Bank erungamizi bwa banka ekulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kye Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
5: tuomeriwe ekyemisana n'omuziki ogwedomola

0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.
1: Mu Uganda, NCAA vya magero. Vumbula sabuni, ayoza owa Blue Magic. Agubira wabu chafu na mamala mungo yezo. Blue Magic akekereza. Anti ayoze ntumu zengoye, nechove chimala. Mugombu kungalozo, atale kakao wake ni mungo yezo. Sabuni ayoza owa Blue Magic, akule waba nafe ava bidko. Ngajira mkiremu, ne gramzo lukaga. Ngata sangi wa mumaduka, wona okwetolo le guang.

wa wabili okusako 10 cents enja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale tabla ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bichekikedua Bugoma Babu Safaris chigenda kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano gwe kumi kugenda kumina kundigida

0: Çoğu çok satıyor. The Mix. The Mix. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye radio budu. Radio yomu tuwa ulicho. Bisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ay, guay!
1: Ay!
0: Kalevu. Ono ye kalevu. Uwano ku radio budu.
2: Kale vijewale kwa sebo. Kale sebo.
3: Magambachi.
2: Mkuhise kumukolo. Njagale ingerije tufana gana. Tufena mviri. Njagale obere best mani wangu.
1: Wati.
2: Mkolo kwa mwezi kuja. Mwesa agale mama vivi abitegiri. Kubanga mpasa mukazi mulala.
1: Ulimba.
2: Irabu lijonkole bindo mpola mpola.
1: Kati wumuja yuki na muteka uwa.
2: Iye. Teka nao kuzine nyumba za bapangi seza. Yala atombuza wengendo mmosa. Sha. Na kati tugenda genda kubana na mugambi.
1: Nye mukazi wuma mabivu ato mugambi yeko.
2: Anti na muge guwa saa.
1: Aaaa.
2: Mpola mpola.
1: Neda sebo.
2: Chino chafe
1: chwa. Chongiti na maka.
2: Anai. Nse na mugambi.
1: Kamugambi sisi.
2: Irabu nebuwa na rabe. Ulina kalevu.
0: Neda sebo. Nse nebuwa na rabe mifane.
4: Kazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Star Times UPRO. Zi

0: Sa wese mayo and the mix. The mix. When the radio is blue. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Ume ndabika yo sigari kumutindo. Ngo ulidiza beauty tip. Eno ye beauty tip. Wano ku radio budu.
1: Obadde kimanyi nti enjala z'okulabika obulungi kina kyekyongera ku ndabikayo enjala zikuume nga zirabikira ddala bulungi woba tosizeeko Chotex osobola zikuumanga nnyonjo nga zisigadde mu kkala yaazo jjukira nti endabikayo kyekitiibwa kyo
0: eyo yebadde beauty tip wano ku radio buddu.

0: njagala ku chibitu chomwaka kuno nga mbera walinga balengera nsenzeka Mr. Chibitu nga za misulizo kengira kwetu wetu
1: kayando ngongoze kaparo chichi
0: luwalira nkomiyo kuchaluli
2: echiruwa
0: hanti echibitu cha radio budo bimanyi kati ya ngombe liwa uli wamu
1: echibitu cha zemu
3: amasinjamu manangi
0: 13 December tukena kudemu la Sony Gardens wali kwe ya galabwe ya gazo bimanyi na we oinawe suti
2: suti nina
0: eli akakube ya mmeka
2: emitwala satu mwetano
0: nga nkola che
2: nga gula suti
0: njagala ya kupangisa tuchikole nga luli
2: oyagala kupangisa
0: ebya ngo bimanyi kati nga kwate emitwala satu mungula suti
1: mbuka kati zile munga chena kodila omako guwede emese ze uwa zita zile zile ngo ingeze biara nino bitungu
0: tongina binji bule mwa uli lente wange nina emese zile ne suti
1: mwa wa ebi yenge bijinu ye
0: kakati onampe suti obate ompe
1: kati wakati oyagala nkole ntia
0: kati wanomumaso njagala ojintelewo emiaka abili mwetane jale di obudu kati emabegoseyo kugambo nga gunene nga kuliko lady obudu ati 25 njagala mbele nga ndimu chibitu walinga nchefuze nga yenze misa chibitu kolu
1: kusuti yomu sajja
0: kandabe kukoti iye kukoti nga teri koka sirini
3: na ye
1: akawo mumabali obaye kano
0: akena venda kumugongo
1: oyagala tujasemu
0: njagala walimu chibitu obaku wendongo teka teka teka teka nga mpendi wako buwenju zichi nga simba kagere
1: kakati omazoku simba kagere suti ojiziza kebigambo mbija kontia
0: nga guwa bijako esuti yani
1: kati nze mfunira wa
0: ngenda kuwa senti
1: ape kala wabanga nti senti yebyo na
0: chicha uya galaji
2: uina cha nyoko chisitera
1: na nge keka kwa kulizo chinsi gemu
0: zamu kwa chisitera nao chakuba
3: umwana
0: wa seba inevizi masanje mokaba taina senti beba jo mulava
2: ya kumekoti
4: chibitu cha radio kubwa 25 yoga yoga
5: ndamu tanu katunyeze tanu radio budat 25 radio yomuntu wabuli jo yine duse tulikulete de ebye mzanyo kufamusio na ngambe bye mzanyo vyoba doli indi de mprogram agomu nkubo voku sawa kumi paka kumine mwezo nge guro na emu tieni momo katisa sule banjari ya momo mbude chisobo zeso muendo kwa sente zikuolebo kwe yongira uloze ula kade kuna uza agalira e chokola niga star e momo kagatano statanu hash wamune ababet katibetika kumisanya chenja ulo uangule uwandi sedero ku www.ababet.com ategwa lina kasimu akatono ungatoli na interneti niga stach kumishinana mutanu stankaga hashi ku airtelo uwa niga stach kumikaga mutanu stach enda hashi ku MTN osobolo kwe wandisa utandiko kusipe mipira ababet we are the best at the game wamune lifeguard kondomuzi mubio nabio teka teko kukola jukido kukuma omuzanyo guo kumo wagazi guo wekume nobupi ya bugali mpita wa uwa lifeguard condoms

0: Apple anja kutegeza ko konti kutime gwange abudachi nga basamba sabi ya kunakure sande just ya zanya keda chikazali ntono nyo nyo nyini dala da chikazali nga kuna msambu nasolo kupira angate ajibu wamu ye msambi oyo gubaita na kode gapo na damu kasera kano na kutimye gwanga iliaba nafe abadachi waba naba sambi abalanga mtuwa kutegeza koko antivava daku national teams zizabwe ngabali mukaba obuvune ye msambi nga Cole Palmer ya gama antimulade wa dengo mtendisi ya gama antagenda kudamu kuiranga taba hita deno msambi nga tayo Pedro watu miwa nafaba Chelsea omusambi Benjamin Sesko yugira kumakas Rashford omusambi Kobe Maino deno yugira kumusambi Timo Livramento omusambi Deacon Rice naba sambi abalala kubanga jukira nti eno weekend jetu gendo kugenda mu ye weekend ye semba yo tunagenda okutuka kuna kulokutan olwa wiche ye ja nga tugenda mu mpira nga tudde mu jetwandise club football atokuda mu club football ekitegeeza nti tewajja kubeera kadde ka kuwummula tujja kupanga ate tutwala circuit paka mwezo gwe 10 n'ogumu we tujja okudda mu kupanga ate tuba je Twitter international break gowe na omurunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio buddu so katulinde tulabe niyenga abasambi mpola mpola abamu kwabo obo lya olwa pressure n'emipire mingi ku national teams then ku club level abamu kwabo ku club level emipira bagisambira dalanga abasamba finals bogeza ko kubiranga te wetegereza then njago kutegeza ko continue ne ku national team era abamu kwabo basambira dala emipira ngabalinga abasamba finals kati botunya bazanya ku time gwangi lya bungereza era nabo chechim botunya bazanya ku akumawanga nga German mukasaka ngati banaterera buli mwacha ageza ko kubiranga ata wamba namba so binge era tucharaba basambi banji bwenza kubanguruza kuko abacha breaking off abacha vao na daku mati mzigawe oluva nyuma lwobuvune bwabasodo kwiranga te abafunye aku national teams so yembera ngabo itambula wali kusawe mu tugame ti Uganda egena kwiranga te zanya timu yigwanga elia Libya era game yebinajivam oja kwiranga to bifuna bulunji nyo nyini dala munte kate kanga bwitambula then wali kusawe zija kwa danya ize chiro in fact satu neda chika makumi ana mutan yigwanga ya Czech Republic abajjo kuzanya yigwanga elia Bungereza then yigwanga ya Spain bajja kuzanya yigwanga ya Croatia iranga tuchali mu mpaka za international break obanga tuchali mu international break ngabo elim kwiranga te etambula mbagaliza bagaliza kaongezi kalunji DJ Daniel Kajabu ngereyo anente kateka ya mchakaze tova credit buddo eyo muntu wabulijjo
1: ebirungi terikwa malojja agoge gabadde go mu nkubo amauli egibye musanyo kuva mu nsi yonna ne MTN Momo kati nyiga star emumu kaga tano star tano hashi ukusobola kusasula banja lye lya momo mu budde oluyongere ku mwendo gwa sente ogukuwolebwa kikusobeze sokwe wola sente ziwerako mukadde kozeta agidde mu wamune ababet kati betinga kumisanya chenja ulo uwangule we wandi sedero ku www.ababet.com ategwa lina kasimu akatono ngatoli na internet nyiga star 15.5 stankaga hashi ku Airtel oba nyiga star 15.5 stankenda hashi ku MTN osobolo kwe wandisa utandiko kusiba emipira ababet we are the best at the game wamune lifeguard kondo muzi mubyo nabyo teka teko kukola jukira kukuma omuzanyo gwo kuma obwagazi bwo we kume nobupira bugali mpita wa obwala ifugadi condoms esawa wano ku radio buddu esawa zili 10 ne mwezi olweggulo budde bwa mafumba ga byaggulo webale kuuliriza radio buddu yongere kukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu eno ye head 30 wano ku radio buddu
2: okumale sawa abiri munyanga tofulumieko oba kibayita okuba essimu empanvu si kirungi era bw'oba okituuseeko ng'otuuse mu mbeera ng'eyo dduka mangu olaba omusawo akuyambe olw'ensonga nti kino kiba kituuza emmere eri mu lubuto lwo ate n'efuuka obutwa obuyinza okuviirako okulumwa olubuto n'okufuna biggaasi mu lubuto kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyu yebadde herethe tip wano ku radio buddu
3: salongo salongo
4: baba munyange
3: nga joli
4: nga mwendi
3: mujibali
4: kasana katuocho kamara
3: kasana kukaba bula nange jempiti do kujemisinde chofula bantu ya nyenti
4: chofula banga atambulira mbiko moyinzo gwedalu
5: Mwadi wechi ndwe chinzu za atenga chimba biyo mtu wa nehenja kala onza njila kaza nyokano.
4: Ah, kari uwa.
5: Kumina satu desemba chichibitu cha radio budu.
4: Aha.
5: Uchimanyi echa fechiri.
4: Burungi nyo.
5: Mula Stony Gardens wali echijabu
4: emu. Nyoka maranji tuge.
5: Kakati ya chizibu echidi uo.
4: Eh.
5: Omanye wabe elevi ntwe yo.
6: Wanji.
5: Wabe elevi ntunga.
4: Wabe.
5: Vino vino nga tibibu ze vino.
4: Masanyu
5: vino.
4: Ubishi.
5: Aha.
4: Ndongo vya kulia kunywa.
5: Eh.
4: Eh.
5: Omanye nafuna omukazi wakala acha.
4: Eh.
5: Ah, eh. Saga la kutambula na ye kuchibitu.
4: Kachoro.
5: Kati njaga lonza njira kaza nyokano.
4: Eh.
5: Kuduno saga la kugena na ye, na ye njaga la mfune mchibitu.
4: Ah. Eh.
5: Kati atewe simulimba. Aja kunesi bako tugene fena.
4: Akati nze ntege de purani.
5: Eh.
4: Faba kadate tugweru wake nyembe. Anje ngenda muga ntugenda murumbi.
5: Aha.
4: Dua kusula mtu dankera.
5: Ntela. Nga kumi na nya.
4: Eh. Kati kugende mchibitu.
5: Awa kagenda ku, genda kumu kanza nye. Do genda kunya.
4: Eh. Yeah.
5: Omukazi hali ne kati yantani sekunda.
4: Gobo gira ngo ganti. Ate salongo kambi se murumbi.
5: Eh.
4: Bili mye gabi. Bisa zidua.
5: Wewa le nye salongo.
4: Ha.
5: Bana.
7: Salongo mba uli de.
4: Anye ya mwatu mama vivi cho uli de si
7: checho.
5: Mukazi ono murongo.
8: Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.

0: nga tugenze kuziika yes, misange bali mukusaba basabira omufa wakoleki haumule mirembe yeah, omufuna nakuba sanduke nadde engulu omufuna ayimirira
1: nanyo
0: bino bibadde ettake omufuna ayimirira
1: nga kyekimuyimiriza
0: abantu abasinga ne badduka naye nze nina omutima ddaniyo ndi mugumu nembeerawo ndabe ono kiki nenyimirira bwenti newabako n'abantu abalala basigalawo omufuna atambula bulungi nabako omusajja gwalumba namugamba sente zange omufunga yabanja sente
1: oli abadde azze okuziikanga amanyi nti amubanja
0: afudde noza bamikwano naye mbu ono yamuwola akasente kati mbu namukubira nnyo amasimu nga mulwadde amuwe kasente ke oli nga takwata kati oli gwe babanja olwawulidde ng'ono afudde najja okuziika mukuziika kwennyini omufuna adde engulu namulumba amuwe sente ze mukumulumba musajja watundoza naye yazze okuziika ng'akasente takayinaamu naye mbu akasente kabadde kangi ono namugamba munaye mpa sente zange
1: omufa azuukidde
0: namugamba bulijjo okubya amasimu gange togakwata
1: owawulidde
0: nfudde kati ozze kunziika mpa sente zange mulumbe wakati ono namugamba owaye
1: kati namusasula
0: ate yamusasudde ono namugamba munange ensonyiwa nzize kuziika naye ekituufu kiri nti nakasente sinakafuna
1: mbadde sinamu
0: sente namugamba mpa sente zange siinaawo yadde ekikumi omufuna ddamu nakubibwa puresha naafa nenu kyegambo kyabaddeyo
1: puresha zakubye
0: omufunga abanjiza sente ngaamanyi akasente ke bakalina ono namugamba akasente sikayina
1: ono olwamugambye nimpa sente zange oli namugamba sinamu sente ono puresha nezimukuba
0: omufu puresha neziddamu nezimukuba naafa netumuza mukeesi gwe twaziikidde awo
2: ekibosi kyamukyakaze wana ku radio buddu naba premier mistiraze abakukulya coffee spirit kakana baguletedde broadcast mawai akokunywa kawoomu ate nga kalungi okuzama kati ebiseera by'ebyokujaguza binyumirwa nga wenywera broadcast mawai wamu nekabokisi zanye kati owangula omusimbi ku 12 zokka nyiga *215# olondeko akabokisi akokusatu akaliko mulodi bw'omala olondeko akabokisi ko olwo bw'omaliriza otekemu piniyo wewangulire sente awo mu nfo kabokisi kakutuusibwako oko dynasty international esawa wano ku radio buddu esawa ziri 12 ez'olweggulo budde bwakasenda bazaana bwe bali kuwuliriza radio buddu tuyinaayina tujja tukuba ku mukono ensi yonna tujjiririna mu ngalo ttaano kati nawuliriza radio buddu ngaayita ku mikutu gyaffe
3: ku facebook
2: radio buddu 98.8 fm and 95.5 fm
3: ku youtube
2: radio buddu
3: ku twitter oba gite x
2: at radio buddu 98
3: ku website
2: www.radiobuddufm.com
3: ku instagram
2: radio buddu 98_8 fm and 95_5 fm
3: oba downloading app yaffe ya radio buddu ku smartphone yo
2: nawe obeera omu kwabo abatambula n'abakulembedde
3: radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
2: gano ge mawulire okuva ebweru w'eggwanga wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
4: radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo webali kubanga ogyekomeddeko kadde ka mawulire agavudde ebweru w'eggwanga enze puresi kabanda nannyanzi bwe tutandikirako wali mu ggwanga lya America waliwo omusajja abadde amaze emyaka 41 mirambirira mu nkomyo nga yavunaanibwa omusango ogw'obutemu era ng'abadde yaweebwa ekibonerezo kya kalabba wabula yayimbuddwa ku bigambibwa nti obujulizi obupya obwazuuliddwa ate gyazuuliddwa nga teyalina kakwate konna ku musango guno ye Douglas Stewart Carter wa myaka 71 yasibibwa olw'okutta Eva Olesen mu kitundu ekya Atta nga bino byaliwo mwaka gwa 1985 yaweebwa ekibonerezo kya kalabba wabula ebbanga lyonna abadde nga yeeyisa bulungi mu nkomyo era nga n'emisango yali yagyegaana newankubadde nga gwali gwa mukamuvi kooti ensukkulumu yalagira omwaka oguwedde okunoonyereza kuddemu nga bagamba nti mwalimu ebirumira mu ebyo ebyali bizuuliddwa era olunaku olw'eggulo omulamuzi yategeezezza nti abaali banoonyereza ku musango guno baali banoonyereza bubi nga kata teyalina kakwate konna ku musango ogwali gumuvunaanibwa kata awangaalira mu Chicago era mu budde obwo omusango guno we gwabeererawo yali awangaala ne nnyina mu Atta kati obutemu buno obwabeererawo era kkooti yamukkiriza okweyimirirwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Eyo nga tuvuddeyo, bo amagye g'eggwanga lya Israel gakoze obulumbaganyi ku nkya y'olunaku olwaleero mwe gatidde abadde omuduumizi ow'oku ntikko owaba Hamaazi, nga kigambibwa nti waliwo n'abantu abalala abalumiziddwa mu bulumbaganyi obukoleddwa ku nkya y'olunaku olwaleero. Atiddwa ye Is al-Din, era n'ekiwandiiko ekifulumiziddwa aba Hamaazi bakakasizza okuttibwa kw'omuduumizi waabwe. Ssaabaminisita w'eggwanga lya Israel Benjamin Netanyahu nga kw'otadde ne minisita avunaanyizibwa ku by'okwerinda Israel Katse nga bayita ku mikutu gyabwe emikwanira wala nabo baalangiridde nga bwe basse omuduumizi ow'oku ntikko owaba Hamaazi. Abasawo batwala eddwaliro Eria Aushifa nawo ategeezezza nti waliwo omuntu omulala omu eyatiddwa mu bulumbaganyi buno wabula nga yafudde oluvannyuma lw'ebiwundo ebyamutuusiddwako. Kinajjukirwa nti okulwanagana kuno kwatandika mwaka gwa 2023 era nga newankubadde nga waayita ekiwandiiko eky'okuyimirizaamu okulwanagana, amagye g'eggwanga lya Israel gakyagenda mu maaso n'okukola obulumbaganyi mu luwananda lw'e Gaza. Era we twogerera, aba Hamaazi bakafiirwa abantu 20 mu mwezi guno gwokka. Amawulire ag'obudde buno katugafundikire n'erivudde mu ggwanga lya Turkey, ng'eno abadde atwala ekibiina ekitaba abakommonsi ba firimbi mu ggwanga eryo nga kw'otadde n'abalala 6 bagombeddwamu obwala nga bavunaanibwa emisango egy'enjawulo. Bino bikakasiddwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamateeka n'ekitongole ekiramuzi Akin Glek. Fahati Gondogudu yabadde atwala ekibiina ekitaba abakommonsi ba firimbi mu ggwanga lya Turkey nga kw'otadde n'omumyuka we bonna bakwatiddwa, era nga kigambibwa nti badde beenyigira mu bikolwa ebikyamu nga kw'otadde n'okuzannya nga zaala. Bafuuzizza ebifo gye badde bawangaalira we bakolera nga kw'otadde n'ebifo ebirala, era nga kigambibwa nti emisango gy'abasse mu vvi. Kakati wayise omwaka gumu oluvannyuma lw'ekitongole ekitwala omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga lya Turkey nga baegobye abakommonsi ba firimbi abasukka mu 19 ku misango egy'okwenyigira mu zaala. Era okunoonyeza kukyagenda mu maaso nga waliwo n'ebyazuulibwa nti abakommonsi ba firimbi 371 ku abo 571 abali mu ggwanga eryo baali tebakolera mu mateeka. Gabadde mawulire okuva ebweru w'eggwanga, tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nze Prosi Kabanda na Nyanzi.
5: Agoge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku 98.8 95.5 Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
6: Njagala ku kibitu ky'omwaka guno nga mbeera wali nga balengera nsenzeka. Mr. Kibitu nga nze misulizo kengira kwetuwetu
7: kayando ngongoze kaparo chichi
6: luwalira nkomyeo kuchaluli
7: echiruwa
6: hanti ekibitu kya Radio Buddu obimanyi kati ye ng'ombe eriwo buli wamu
7: ekibitu kya zemu
8: abasijamu bannange
6: 13 Desemba tugenda ku Demu Lasoni Gardens wali kweyagala bweyagaza obimanyi naawe oinawe suuti
7: esuuti nina
6: eri akakube yammeka
7: emitwalo 35
6: nga nkola ki
7: ngogula suuti
6: njagala yakupangisa tukikole nga luli
7: oyagala kupangisa
6: ebyangu obimanyi kati nga nkwata emitwalo 3 mungula suuti
7: mbukakati ziremu nga kyenakolera omwaka oguwedde emmese zewowa zita zirye zirengengoyingengeze ebyala nino bitungu
6: tugira bingi buli omwawulire nti ewange nenaye emmese zirya ne suuti
7: wawa ebiyenje bijirumye
6: kakati onampe suuti oba tompe
7: kati oyagala nkole ntya
6: kati wano mumaaso njagala oginterewo emyaka 25 egya Radio Buddu kati emabegoseyo okugamba nga gunene nga guliko Radio Buddu ati 25 njagala mbeere nga ndi mu kibitu wali nga nkyefuze nga yenze Mr. Kibitu kwolu
7: ku suuti y'omusajja
6: kandabe ku kooti iyi ekooti nga teriko kasirini
7: akamumabbali oba ekano
6: akemabega ku mugongo
7: oyagala tujaseemu
6: njagala wali mu kibitu oba kubendongo teka nga mpendulako bwenjuzi nti nga nsimba akagere
7: kakati omaze okusimba akagere suuti ogizizaako ebigambo mbijjako ntya
6: nga gwe abijjako esuuti yange
7: kati nze nfunira wa
6: ngenda kuwa sente
7: apekala wabanga nti sente yebyonna
6: kiki oyagala ki
9: oyina kyanyoko kisitera
7: nange keka kwakulizo kinsigemu
6: samu ko kisitera nawe kyakuba omwana wa seba ayina ebizibu basajja bokka batalina sente be bajja omulaba
7: jakume kooti
10: ekibitu kya Radio Buddu 25 yoga
8: tulumbye msawo yokubiri ya program chakaze anti twajja kwa stress esawo yokubiri ya program chakaze wanokwedyo buddo

0: Lifeguard condoms kuma akazanyoko.
1: Muganda yake kato obudde bwakawungezi nenda ba wakakama kani bili ezijjudde amata ato ukyakama bwokikola otya okufuna amata amangi bwe gati nganze wange neya weya.
2: Muganda wange Kigozi, nze gye buvuddeko omusawo wange ow'ebisolo yambulira ekyama ekiri mu Ultra Mix Maziwa.
1: Ogambye Ultra Mix Maziwa?
2: Nze okuva lwe natandika okumuwa ente zange amata geeyongera ate nga si ekyo kyokka n'okusala zisala mangu.
3: Ultra Mix Maziwa awensorozo ebirungo omuli calcium ne phosphorus nga bino byongezwa obungi bw'amata kw'oteeka n'ente okusala neweeka mu budde. Ultra Mix akendeeza ne ku mikisa gya placenta okulemerayo ng'ente emaze okuzaala ali mu bipimo omuli owa kiro emu ne kiro ebbiri era ng'asangibwa amaduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo okwetooloola eggwanga.
2: Ekimu ku bitukumidde ku ntikko ebbanga lyonna kwe kuba nti ffe tukozesa bikolwa si bigambo.
4: Radio Buddu kyenjagalako empeereza omupiira okusinga ku rediyo zonna.
2: Eyo ye Radio Buddu 25, rediyo y'omuntu wa bulijjo. Tuli wagali mu nsawo ey'okubiri, wakati mu nsawo ey'okubiri ya mukyakaze.

0: batulabire nyonyini dala bwana Dennis tusigaze dakika ziringa 5 tuzikozese okuumba umba eteka teke
1: ane yanziza nyo bawuliriza abaffe n'ebibuuzo ebyo kansokere ku mwami Julius abuuziza ku waliwo science nawe amaanyi aliwo mu kuzimba emiti gino emiti gyaffe gino emigavu muno Masaka mwegiri nnyo
0: yes.
1: naye nga obanga oli wagusimba tusimba meters obanga oli wakwawula kinokuzina ku meters 10 okuva ku gunago tis 10 meters by 10 meters
0: yes.
1: mufuti oja kunyambako oba it's 30 feet I think obanga oli wakusimba naye nga ate adiva obulenje bwa George na emigavu nti ne muno tujikozesa nnyo nga ekisiikirize mu mwanyi zibamu kati owo okugijja erwengo nga we ngambye nti abantu baffe bano ba forest officers these forest officers be balina information eyo n'abantu bonna bana bensawo mwami oyo yatuukiride mu rwengo
0: yes.
1: agenda wa this forest officer amwebuuzeko ku kintu kyonna kyona ekikwata ku wasobola okugijja ekyokubiri buuza ekyokubiri kivudde wa mwami oba yentende gyempuliddeko oyo ye mweyanza bweyanza yebale nange yenakulira ye Busoga ebukojja twakulira ku fene generation yaffe twakulira ku fene fenensi nga tulinya paka waggulu nemulya naye ate nga sifa abagisimba sijja kulima ntina gusimba nedda twagisangawo kati omwami okyakoze naffe kyetulina okukola nti bano abaana emiti emito abaana bano bakule balyenga omuti nga bali fene nga gwe bataasimbye kuba naffe twakikolerako twagizanyirako so kiyambako bintu bingi then nekirala emiti gino nga tuwumbawumba nga yetugambye nti bw'obanga tosobola nga kiri kiganye ekyokweremesa kabbiya omuti guno ogukula gwosanze nga gwemezezza naye ng'ogumanyi bulungi nti guno mugavu ti guno mutuba ti guno muyembe gukkirize gubeewo
2: waliwo ngambye wano
1: yesebo
2: mukyala ye mukyala Stella Nantu agambye nti omugavu gwe mwogerako mu Africa ne mu Uganda gwe gumu ku muti ogusinga okubeera ogw'ebbeeyi oli waba gukumye bulungi negukula ngambye ngojeko embaawo gwe gumu ku muti ogusinga okubeera n'embaawo ennyo angambye gulina eddagala era kikolo nnyo n'ennaku zino abali mu kukola eddagala bizigo ebyesiigibwa babikozesa edda bajjajjaffe baakitemanga ne babajjako emiti nitulwa ne tuwona senyiga nzijukiza banabaana baafuuka kanga olususu ebyogero abatemya ebyogero
1: yesebo
2: kati gwe oyinza ogusimba ngaogusimbye otuyambye tutaase obutonde bwensi naye nga weesimbidde ekikolo n'eddagala mu lujjalo
1: yeebale nnyo kyombadde sikimanyi kimbadde sikimanyi ekyo bayibuli egamba wisdom is found on the streets amagezi kasanga kyombadde sikimanyi naye ate ekyo nakyo kizaamu amaanyi ate agambye mugavu gwokka naye waliwo n'emiti emirala jajo kifo abakazi emiyembe mu covid wano nzijukira bulungi twakozesa ebikoola by'emiyembe emisizi ovakedo kyovalaba eno movement ne agroforest ne roots tuteeka nnyo essira ku type ezebiri nakugambye emiti egyennansi indigenous trees ne fruit trees naye nga tweyanziza nnyo obubaka obusembayo tweyanziza nnyo okuba nti otukyazizza wano ku radio Buddu era nga abannayuganda bannanga abatuuliriza n'abali ebunaayira abali ku mikutu gino gimugattawala mbasaba nti tweyongere okuza okusimba emiti obanga tosobodde gwosanzeewo tukozese FMNR okuba nti no tugikuza tugiyamba egiriwo gikule okuba nti olw'ensonga eri emu fena tugyetaaga emiti giyamba fena omwami asembye agambye ayimba oluyimba obutonde bwensi nanzijukiza omugenzi gwe bakaziika gwakawummuza ebandi ye yayimba waliwo oluyimba nali muto naye ndijjukira obutonde bwensi ni obwetaagisa okukuma ennyo bwe tuyimiridde ndowooza afiri gwe mbasirimbaga yes kubanga fena tubuyimiriddeko w'ogenda mu parking

0: tizo nazo nazo na wogenda ku government oba unawona wona no sanga emiti buli omwe agalo teka motoka ye
1: yes
0: wobango lina makago no teka ye miti tewataga decoration jikola decoration eri ya eringa nga nawo menyino jeuliza uteka waka weka nawe baka nawe baka so chindu cha miti chitu yamba nyo fenna nanga ngabali mbe mwanyi ngaba nansi era tule tu tuleme kusula nanga yeye byange
1: tetugenda kusuka wao ampuliza mchala Stella tumira ku bantu bwe performance ndiba kuulira so tetuba tusembya yo tumira ku performance
2: toyanziza nyo abatuuliriza na abatwadde amagezi era nange ngatako ku munange kyagambya toyongera okusimba emiti n'okulabirira ejo gye tuyina sijja kwongerako nnyo wabula ntumira abantu bange okuva ebukoma nsimbi tubagala nnyo era mbeere bulungi.
1: Okay, mpulirizo mulungi tetugenda kusukawo mboozi eno gyebadde owuliriza bannaffe aba Mission Alliance nga bali wamu ne Shared Resource Center bebabadde bagitutuusaako tusimba emiti simba emiti bw'owulira okoyo okusimba emiti osimba emiti era ne bw'okoowa oyongera okusimba emiti kubanga bwe bulamu bw'ensi yaffe obw'enkya. Nze Sonko Jude ayagala okukwagaliza ekiro ekirungi werawo
3: esaawa wano ku Radio Buddo. Esawa, zini pidi ezechilo. Budde mwa maria gabi ya gulo. Webali kuhuli disa Radio Buddo.

0: back-to-back games. Newali wa zanyibuwa ngira Spain ya bateewa. Pili kugu ya fundo kupako msambi Jude Bellingham. Ya passing wa mpassing paka mkatimba. So yu msambi hoyo. Mugendo kupera nga wete gire zingiri jako asaka nyamu keminimu wano na wali. Bagesa kupera nga wala tenkanya. Habe kwa ngira Czech Republic. Kama itono mbaka tikati msambi kwa ita Mikelo Sidalek. Kwa ngira Czech. Na ade tenkanya katulabe. Guchari emusiro pungereza yeina. Beranga bagesa kupera nga tambulo woli yao. Wanaudo msambi ali mpera nga wenye gira. Walu msanyarani so kupera nga wenye gira. Wagwanga area Czech Republic. Msambi Mikalu Sidalek. Ali mpera nga wenye gira wano na wali. Katulabe. Chigwera wa radio mtu kuhuli. Radio mtu wabuli jo. Baia. Wagwanga area Czech Republic. Mungereza ishaba ni mwekene. Izimu kazi zibade wikinesa mungereza. Jibubu deko. Bade bakirisa nyo kupera nga bate wamu. Mpira jawa wadewa sami okpera nga baza nya. Era mungereza mpira jawa esatu jawa sami okpera nga baza nya. Vidi wadewa kuwa. Pira esatu vidi wadewa kuwa. Solaba ntikaran. Kibabadeko kabadesi kalunji. Umarino mpira ugaba kutulo mutima. Nga baza nya ekwanga area. Argentina msemi finals. Eza World Cup. So mungereza mpira jawa aliwa kuidua. Mpira vili mwesatu jali mpira vili. Katatewe sanganga mpira esatu jibadeji sembi. Okuzanyiwa wadewa kuidua kwa games vili. So ino game buwinyo bade bajeta kukuda mwenye guwezi kukua ngira bungereza. So base mbukua game speed is livingana. Wakati wa June ne September 2 ya vini bali mpake reza National League. Balu singa kukua ngira anga line kukua ngira Italy. So mkaseda nga baka lusinga kuspain. Bade tewagala kulusinga game weno. Kudamu kunyikiza chafa iche chitali chirunjo voli yao. Banyeze abe kukua area Czech Republic msambi kwa ita Matej Radosta. Nanyika pasi mbako kununya kwa msambi gubaita Chalo Peke. Wagwangira Czech Republic. Inagusa kwa mkisengu msambi Iranek. Wagwangira Czech Republic. Pola mpola. Nibanyika pasi. Uganda ule muyoka. Zule sawa. Atanu. Eze chilo cholu na kuruwarilo. Radio Wudu at 25. Last on the gardenis. Ekinja wemi. Yechigenda kupeda nga chukua atiro umuro. Inagusa mwesi nga 17 December. Tugenda kupeda unga tusaga miza tudigida tuwinu kama sajire. Apaka jebujo kupeda nga. Bukerera tuingira kumacha tuvao kumacha tuja kuingira nga 13 kumacha tuvao nga 14 kumacha. So umuziki okugenda okusinda goma muganda wa fe mucharudo kupera nga gulayi wawo mu Uganda wantu wona wona nolo nsongeyo muje tudigide tuchakale tusagambize tujagulize wamu emyaka 25 radio budyo nge kuweleza wanegwangira check. Bako za mkani chuka chuka. Alex Klal ne Ambrose. Alex Klal no msa Lucas Ambrose. Wanda wanda wa zemu game weno. Aba check. Balabichi bagendo kupera nga waga tagata mkasera nga tewa wera. Bali kumi kukumi nomu. Bali kukumi kukumi nomu. Bila nga bagesa kupera nga tamu lirumu kubasa nyaba fudemu. Ya msambi kweta matoshu Radosta. Radosta fudemu wano msambi Gordon ya badali itakurose endala. Nekugena kukensi weru. Nekugena kukensi weru. Mbira mutiwe tembula. Anthony Gordon. Habadali ta cutback. Newabadoko kuziba space. Wabadali tu mpirogo. Nekugena kukensi mkona. Kalina bacheke baje mkona msambi kweta Sadlek. Nchuka chuka bidi za wako zemu. Kona kick. Saka ya lete kona. Saka ya lete kona. Benanga bagesa kupera ngetambula. Uye mutabuli cho radio budu kuhuli. Bale tekona. Bale tekona abegwanga area chekripa. Abegwanga area Bungereza. Saka tanisa tandike. Nebagu mwangera saka. Nekanyike weri wentawe. Yukira ntiawaso no mkutawani kama kuona bu. Bukodi yo wawe. Ono shoti ya kupempira ugenza bugenzi weru. Karino nebu Bungereza. Bagira nebe ya saka kubukodi waso no wama kuona. Ni wakukwe sabu televu. Ni wakupadolu mbigira ni vitabu kata wakamu. Kwa angira Blyton. Ya wakupano ukodio wa wewe no wa makuona. Ida ni batibida kuko ni mkakodio kekuona.
1: Yalie basi.
0: Ya kilabia Blyton and Uvari Bion. Bira watiwe tambula. Kwa mtu wabujore ya hudu waliku. Kwa angira Spain. Nomu Sam Fabian Luwina ya avudemu.

Katulire tulabe. Premier League yaga yego jama zedo baka muvi. Akati. Manista ina ya kasera kakola appeal. Yes, baina ya kasera kakola appeal. Wapake na kuzi mwezi ngabidi mwezi uke kumi. Tulabe cheshi joku peda nga chida kubo uli yao.